0: Matthew, and your word ever come. O koni sun eje, isun eje disappear. And your word ever come. O koni to wa legbe odo besida. O fowo kan. Ari are gbe tura. And your word ever come. Iyanu lo ma nja si. Owo Olorun ma kan aye yin.
1: Amen.
0: Eyin mo nba wi o ma kan aye yin.
1: Amen.
0: Owo iranlowo o ma kan o.
1: Amen.
0: Owo igbedide o ma kan o.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday. Only a pade soldier of Christ. Ni orioke no more war. Ni lwa patere. I want wo la npe ni soldier of Christ. Number one. Gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi Oluwa ati Olugbala. Gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko. Oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na. Number one. Amo iranse Olorun ma nfara han ninu ipade yen. Gbogbo won de ma nwa lori oke. Number two. Gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won. Ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no more war ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no more war ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba Eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu Oluwa wa enu owo Olorun o bibeli wi pe ni owo otun re le megigun wa owo osi re o ni oro ati ola o ni bekun ba pe daye kan ayo nse kini o nbo lowuro ni owo Matthew, ni owo otun re o ni emi gigun wa ati ni owo osi re oro ati ola
2: ojo gigun be ni owo otun re
0: ojo gigun be ni owo otun
2: re ati owo osi re
0: ati lowo osi re oro ati ola owe 3 verse 17 nlo so be iyen ni powo ti e lo daju owo olorun ba kan yi o be lo ma ri gbogbo en ton sami orun a si fun yin o orun anu a si fun yin gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu otele oro mi leyin yo dara fun yin bo la won pade wa se nlo Matthew lagbara Olorun ni Sunday lola gbogbo branches wa o ni pade nlo eyin te wa ni Badan emi o wa pelu yin ni challenge ni Badan laaro la mo ti so fun yin awe ti bere lati August 1 awe 150 days kan lodun ni ma je mo ni o de gbodo gbadago meta mi ni ogbadago mefa Matthew awon ti an fe gbawe to lo le jeun o le jeun to mi Matthew emi ti mo se competition nje fun Oyo State ti mo de gba ko kini ni Ajoda Newton lodun yen lohun ni 1991 mo ko wa lo sajoda pe ka wa jeun se be mi na mo wa da lawe yi abi be ko ifun yen ti kako Matthew lojo yen mo je eko mokanla bi si Ibadan Southwest omo kan na wa to wa lati Ibadan Southeast o na nje je kuje Matthew emi je mokanla o nje mesan lojo yen lohun a de gba po kini wale so n gboro mi n se ma le je nbe ma se to re n ba logo iwon ba ni oje mo Matthew wo ba we yen se rorun number 1 150 days n la n lo number 2 o lanfani ati mummy, tago meji la ba ti koja. Number 3, ago meta o ma break kan to wa ni. Then to ba di ni ogajo o, emi ati o pade ni 3:30 loru, o ma join adua oru awon angeli la ago meta bo logajo o. O tan oro de ma dayo, awon ebi adua re o ko si waju. Brother, adua ni ngba agbara ko ta lo sami oro e dayo la. Matthew, elekeji gbogbo eyan ti ngbo me ni ojo Monday aiyan ma nlagbara ori oke no mo wo ibe la tin se yen mo be ri daddy mo je raye ri daddy iwo awon 50 ti an ba kokko dori oke mo ma ri won adota to ba kokko de iwo sagba number wa ri me so ni ori oke no mo wo an pe ni soldier of Christ awon iko olodumare ani program yen atawon omo Olorun ti an ti gbona ti an faith Olorun atawon ti an gba fun Christ iwo na ma bo lojo Monday ago meje sa ago mejila to ba ti dori oke no mo wo o ri mi lagbara Olorun emi epo lori oke lojo Monday fa fitin ba ku Nigeria lo ti ma wa Nigeria o njo Monday o lagbara Olorun iwaju Olorun lo ba mi ta jo ma gbadura aaro ni o loruko Jesu yo dara fun o ni yo dara fun yo dara fun e ka wa to wa ni jebu ode ojo Friday o ni program ti won ati jo Sunday ago meje aro si agogo mewa bo gbogbo awon ko olodumare won ti man duode yin be o de man so fun yin bo ba debi kan to ti je ori ile no mo wo iwo sagbe owo le ma je mo to nsise lori ikele bolulade o ya wa sise nu aye mi iwo na o leri loruko Jesu yo dara fun eyin te wa ni Eko lagbara Olorun ni egbeda every first Friday ni mo ma nwa sibe yin first Friday ni egbeda se ba ti de won man pe be ni water bus stop ni bi Tinubu market yen water bus stop lati alagbutan water bus stop yen ibe e ti signboard wa egbe titi yen na ni egbe express yen na ni e ti ba wa nbe ojo Friday service lo nbe ojo Sunday service lo nbe so every first Friday emi ma nwa sibe lati wa da ororo le lori ago meje sa ago mewa te wa reyin te wa ni Korodu ni bi mo ti ku aiyen ma alagbara Ikorodu every first Friday yen oru ni yen teri first Friday late mo opo 2000 o ni ma tun fun lo nje awon omo lewe 2000 ma tun fun abi mo se se lotu to koja be ni mo tun se fun lagbara Olorun ipa o ni pin mi Olorun to ran mi lowo yo tun ran mi lowo si gbogbo en ba wa be yo lanfani sororo kokan ati awon opo tan ba wa loruko Jesu yo dara fun abi eni to so ko won mo be to ba ti de Korodu wo ma to tun lo si elepe so kale ni gbaga bus stop cross so de keji so fa lo kada ko lo si AK-47 o ti de be niyan lagbara Olorun yo dara fun yin eyin te wa ni Sango e ma lo si Alimatu Bakare Street ni Olorun dun sin church wa to wa nbe ibe mo ti dide ibe let kota wa wa ibe mo ti dide e lo ya na adua nbe laaro ojo Friday ataaro ojo Sunday loruko Jesu yo dara fun o yo dara fun o sami yo dara fun o Sunday le je kemi ati ejo pade challenge ni Ibadan o ba ti de challenge o ma to tun lo si Malete so so kale lodo baba no mo wo o ti debe egbe titi ni gbogbo won wa loruko Jesu iri o ma tele o bayanu o so nkan kan bo lana agbara lati koja ibi to le mo so tele o ma bali aye re bi eberu meta ma ba wonu ina tan de jade ohun to nla koja o ma bori re bi David ba pade Goliath to de bori ohun to nla koja o ma bori e oro e dayo be lo ma ri Jesu Oluwa wa
1: amen fire no more war Jesus is coming soon.

0: mi bayi pe iwo da oro si mi ni ori
1: iwo da oro si mi ni ori
0: ago mi si kun akunwo sile
1: ago mi si kun akunwo sile
0: so pe ni toto
1: ni toto
0: ire ati anu
1: ire ati anu
0: ni yo ma to mi leyin
1: ni yo ma to mi leyin
0: ni ojo aye mi gbogbo
1: ni ojo aye mi gbogbo
0: bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa nti emi duro nje mo towo ba gbara olohun mo dalu obi to wa o ya gbagbara
1: amen
0: ororo ni nje agbara eyin o gbagbara nigba ti emi ran ba ba le yin mo gbadura bo oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa nti emi duro o ya gbagbara
1: amen
0: oh gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: ninu igbeko to wa agbara gbe o jade
1: amen
0: ninu ide to wa agbara gbe o jade
1: amen
0: oh ya jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: jade wa
1: amen
0: so pe oro gbe mi jade
1: oro gbe mi jade
0: ni yara wa agba
1: ni yara wa agba
0: so pe mo fe jade
1: o fe jade
0: togo togo
1: togo togo
0: iwo
1: ogo mi o
0: oya jade wa kuro ni agodo awon agba
1: ni agodo awon agba
0: ogo re jade wa
1: amen
0: ogo re jade wa
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: o tan mole
1: amen
0: aye ready dey
1: amen
0: last set baba
1: amen
0: come to mo
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oyipada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality tolujo awa ni gbaremo idobi airport area ni ilu ibadan to ba ti de ore meji so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be mo gbadura o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara
1: amen
0: ola ma je ojo ana etin sunday akoko ni inu osu ta ma nda oro lori awon eniyan lati gba abo fun osu tuntun loruko Jesus wa ya nugba
1: amen
0: iyan ni kankan oluwa pase fun mi pe ka fi ola se foot washing ewo lo je be a ma pe ni ipade ifose lati bi 17 years lati se gbeyin tele ma se ni ososu sugbon lekan a se ni ododun amo lati 17 years ago I'll say, but Oluwa we pay ni akoko yi ta gbedede agboro se sena ni ola ki lo ma se je ki omi ti e ko wa ni owo re je ki omi ti e ko wa ni owo re ma de fun ni sugar kan to ma fi sinu omi na ta o fi gbadura ka to gbe igbese na be si na o da ororo le o ni ori eyi ni nikan ko nigba na lo omi omi na o de fi fo ese mo gbadura anise lo su yi o wa rere
1: amen
0: wa gbegbe se ire
1: amen
0: wa ni pade anu
1: amen
0: wa ni pade ogo
1: amen
0: wa ni pade anu
1: amen
0: wa ni pade ogo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: friday to ba keyin osu la ma npade ni lufu ape hey to su yi akanse ni ma guest ready ma mura nle lo nje be gbo mi sa mo so aso tele bi oluwa tin bete mi e wa ni waju oluwa nti emi duro inre ma ya
1: amen
0: olo ma haste
1: amen
0: o ma foloke
1: amen
0: o ma foloke
1: amen
0: o ni jabo
1: amen
0: o ni jabo
1: amen
0: aye o ni jabo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o ma se bi oba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: mo so fun pe ni opolopo Thursday ati ni ojo Sunday mo ma wa ni igando laaro kutukutu ago mefabo ipade ti bere lasu igando road hotel bus stop to ba ti debe so pe o lo sibi oba ko senti o mo be mo so tere bo lu ati nbe ti emi e wa ni waju olu ati emi duro aye re ko fohun
1: amen
0: aye re ko fohun
1: amen
0: aye re ma fohun
1: amen
0: aye re ma fohun
1: amen
0: akaso ro je ise agbara ti olohun ma nlo fun awon eniyan ni ola o da oro so lori iyen nikan ko a ma se omi to fi fo esere ni aro kutukutu ni ojo Monday ko to jade tori pe osu yi osu ola ni osu ore ni ke rorun feyan kan se lati dadide nigba to ba rin to ba pade alaanu awon lo ma fona ho won ato esona awon lo ma ran eyan lowo awon lo ma connect eyan ma awon eyan gidi teyan fi ma de eyan gidi eyan ma rin pade eni mo gbadura ani se lo si wa pade won
1: amen
0: wa pade won
1: amen
0: wa pade won
1: amen
0: o ma pade won
1: amen
0: in the name of Jesus
1: yeah.
0: Wa gbe eleyi sa wa gbe eleyi sa akanse ni awon adura yi ti oluwa ba ti palase eyan gbe igbese lati mu ya kankan gbogbo eyan omo olorun te wa ni ado ekiti mo so pe o ma fun yin ni oro kan lẹyin igba ta ba da oro leyin ni ori ado ekiti ilesa osogbo ati ejigbo e guess ready halimadu akafaya mo palase owo awon agba dani duro o ya egbina ba oh my god e ma egbina bayi
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen
0: egbina
1: amen

o ojumo eleyi to mo wa loni ojumo owo ni o ojumo ola ojumo iku eleyi ti se baale oro ojumo oro gbogbo awa ma nkin o kaabo si ikani omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu ti badan e mo pe ba go meje bo ba ti roko go bayi iroyin ti fun tedo o la ma muwa se ti gboyin awon owo iroyin ojojumo lewa eleyi to ti jade fun toni o tun ti wa lori tabili wa o awo se kini yen fun yin iroyin ni o yo ba ila mu ko ni gbodi lara yin gbogbo eyin eyawo eleyi to je wi pe e ma n tele wa nikan ni omoluabi adupe adupe pe okun lowo oko wa yin o e ja tun jo rin ajoro yin laaro to ni o tori pe awon iroyin ohun ti wa ni biba lori tabili ti wa The Nation, The Punch, Daily Post, Daily Trust, Vanguard, Guardian, News Telegraph, awon ajo akoyinjo lede wa Nigeria ta mo si ajo ti nan to fi mo awon royin lati le okere patapata porogodo gbogbo e lo ti wa lori tabili ti wa o eyen sha ma tele wa awa na ni ja eni tan mo lati ma fun yin ni awon royin eleyi ti o le jamba kan nu e wa da girigi wa o e lo si takwa ja Facebook eleyi to je ti kan ni omoluabi Splash FM 105.5 ke wa te ibadan si lowo eyin e gba sori e e wo rekete bayi le mo lanfani ati wo wa o e wa like e ko porepete o e love e ko po jaburata e bere si ni fi awon atejise n sowo si wa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon royin eleyi ta ba tari saketo do ti yin be ti n se be akando mo ni mu yin lowo o iya adini yin na ni o Aminat Adetun Badmus on loruko temi matela yin eleyi to se be nko mama o se dada e wa je agbara ka si daka lo sinu awon kokokokokoko eleyi ti royo hun to ti gberu laaro toni o lori esun lilu jibiti owo eleyi to to billion meji o lebele nja marun eleyi ti esun re tin jade o won ni ile ejo o na lo ma ti bere igbese bayi pe o ya ejo eleyi ti ajo ti EFCC gbe wa ni sori tabili ile ejo hun ko di igbese ko bere si ni bere lori e ta gan leni ti ajo ti EFCC pe lejo eyin o mo ma gbo laaro toni o ba koko re ba ti toni o iwe iroyin Saturday Nation na lo tun gbe iroyin eleyi leyi to nse lalaye o pe ile ejo o ti pase o pe ki won mo mu lo ini sibudo itoni sona eleyi to wa ni kuje ko mo wa nbe na

0: Hello, eka bo pada o. Iroyin ti fun tedo na lo nte sowo waju ikanni omoluabi. Splash 105.5 FM. Ile fufun balawu felele iyen nilu ti Ibadan. E wa jakawasaki on a Kesto level laaro toni o. Ka lo taratara sinu weroyin Daily Post. Eleyi to jade fun toni, won ni eni ti se alakoso fun gbogbo to ni se. Pelu pepeko ofurufu wa in lole de wa Nigeria. Festus Kiyamo, o na lo ma ti se lala ye o pe se ri eni ti se e lo le de wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ko ma ni isoro kankan o koda o nko ni wahala eni fun Atiku ati Peter Obi le ti awon mejeji na ndije du ipa re in lo le de wa Nigeria nigba ti o teso waju na awon oro ele to gbe kale oni se ri Atiku ati Obi te nwo un oh my god eja ajaku akata eleyi ti nbe laarin awon mejeji o na lo ma ni se o pelu emi mo lowo ju iwo ko lo lowo ju emi lowo nbe lowo mi iwo ko lowo nbe lowo re leyi to bele laarin awon mejeji o ni eseyun le ni elekeji o ni se ri awon mejeji awon lati leyin won o na lo je wi pe aidunu sira ni o ti foju bade laarin awon mejeji o awon oro yi lo mo njede lati akata Festus Kiyamo nigba to nfesi ini si awon oro kan eleyi to jade lati akata Atiku Abubakar ati Peter Obi le to je pe awon na soro o tesi ke amo ilede wa Nigeria fun ayajo ti igbominira eleyi to ilede wa Nigeria pe odun merindini adorin 66 years ninu awon oro eleyi ti eni ti sa ilede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu le to ti so o se lalaye pe eni ti se anile yi lo se lalaye fun wa o pe e wo awon agbami okuku pa kan be lo lede wa Nigeria e ta ti fo koja awon ifojuwi na awon ipenija kan be eleyi to je pe ati la koja in to ku bayi o na ni ka mo joro re o ko ba to ni wa ko je ki oro lede wa Nigeria ko so kale so de ni kokan wa
1: amen
0: ninu awon oro eleyi ti Festus Kiyamo to wa gbe kale yen lori itako ejara ti X time si Twitter tele oni leyin to ngbo oro Tinubu tan o fara bale gbo Atiku be lo tun gbo ti Peter Obi leyin ti awon mejeji tan so nipa awon yi na won dije du ipa da lagbe egbe oselu ti ko wa won ADC ati ti NDC oni se ri oro ti nbode lenu awon mejeji tuke asa ti oni kan o na ni awo oro hun lo je o wa tesiwaju na awon oro eleyi to gbe kale o pe se ri Bola Ahmed Tinubu o nko ni wahala awon gentlemen mejeji ta so nipa awon yi o oni se ri aidunu sira eni ati awon iwa igberaga ile to ti gbe awon mejeji wo o lo se be da won laamu iwe ro Daily Post lo gbe laaro tuni ti fun tedo lo da o lori tabili ti wa
1: adupe lodo Olorun
0: Oluwa mo se
1: adupe lowo oseda
0: a mo dupe o
1: free ride ni o ba je fun laaro
0: emi omo olomo emi na ti wo pe laipe laijina
1: mo
0: si lekun oko ti fun tedo fun to wole soking soki emi wo ni mo tun wo ni pako mi bayi
1: kabiyesi olodumare e kule o ba Nigeria esi ku igbadun wa lori ti fun tedo royin
0: thank you
1: baba se bayi ara na la fi dara ri o na ni o ma je fun enikokan wa lagbara lowo na
0: mi se edumare
1: leyin ti amina ti bujo se ti yin lori awon akori order bule lelesese sakata beun
0: oh my god
1: ah wule lilo atumo lori akori mo ka bujo lekun keke lapa bi
0: ka mo noroyin taratara so se lo
1: ku eje ba mo da buja ile owo abuja ile obe abuja ile mo ka chuku ibi titi gbe yo kululu kululu ah se ko si poto la buja anyway
0: awon bi to wole
1: si le do pada salaye fun a
0: o se kululu kululu
1: okay alakoso fun olulu le Nigeria buja Iyensan Wike e mo pe mi ni da ko Iyensan Wike ki ma fi da lale garaga
0: pe
1: as it depend them ide sweet us as it sweet us
0: ma
1: it depend them logo e gangan ni e lana ina ni Iyensan Wike kede e gbangba gbangba wi pe shari bon ti wa legbe are Bola Tinubu gbagbagba bi oro awon ti se wo lasiko yi ati wi pe ajosepo to ni tumo lori oselu ti awon jo ni yi iso isekebu e ma lo wa o mimi ko mi o be si ni ye kini ko le ri e ngba to n salaye papa julo gẹgẹ bi iye san wike bo ti salaye wipe se ri igbianju ti mo nse ti mo ngba sotun ti mo nko lato to ko lato si ni ipinle ti rivers lati se atileyin fun are orilede nigeria bola tinubu ni ife inu mi ati ero okan mi ni ipinle rivers ni pe ki oluwa ko lo mi gẹgẹ bi oko noa ti o ko awon eyan wa ni ipinle ti rivers de buti ogo we will get there oni ewo lowo lowo imo nkede ayayayaya ni ipade ati awon ajosepo pelu awon ikanle kan ni apo kingdom to tin ba won soro iyen ni obi apo local government you know that place obi apo local government ni ipinle rivers ibe gogo o se alaye eleko keke o ni emi gangan ni oko na ti oluwa yo lo ni ipinle ti rivers bo tin lo mi latete ko se yo kere tun ba lo mi nisin ti ti aye aini pekan lati ko awon eyan wa de ibi to lapere ese wike o soro ilekun o gege bi eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle ti rivers to tu je kan ti o se fi oworo seyin ni agbo oselu olawo gbe wa fun yin ere joba warawa ere oselu dividends of democracy a gbe wa fun yin si akata yin te ina ori sugbon o lawa esa fo mi lo na esa ma fo mi wa ko ti seyin lo na pele rivers ama wike bo ti soro ina lo fo gbaya ero ba wike o
0: ero ba
1: o si alaye bi pe ipada bo mi yi si ese kuku lati se akojo awon eyan lati ri wipe anisi are bola tinubu I'm with you 100% loyalty won e din eyo kan be pinpin te ba soro nipa loyalty ko si 99% to ba ti ni 99% nu o ti lowo kan jamani yen o le mi o ni ipinle ti rivers ma jewo fun yin wipe ati ipinle rivers abuja akotan fun are orilede nigeria bola tinubu ni amo o lowo yi ilekun gbayamu gbayamu gbayamu ini lana ati wa ta wa nlo lo si sile fun gbogbo orilede nigeria ewo amewo wipe awon kan le fe ma yi oju wa bi ko won fe ma da hoi hoi yi pe kini ko sele npa ko o amo lowo yi o ewo e ma lo wa tori bi pe bi ko ba ri be ti ohun o ba fa olulu le nigeria na abuja fun are bola tinubu I will resign I will resign as a minister. Me ma ti je minister. We can you. We can Olorun ko iwe yen fi ko sile. Bi ohun ba kuna lati je fa ilu Abuja ko won jawe olubori nbe fun are orilede Nigeria. Bola Tinubu. Ama o alignment n lo ni pele ti rivers. Fa are na lo tu wa fun. Yes so we can do we.
0: Oda to ba ni be ja ye iwe iroyin daily post wo laaro toni tori pe iroyin kan o mo nkan lalala ninu iwe iroyin ohun o won ni en to ti gba kan ri je akowi agba yuni fun ijoba apapo lede wa Nigeria le to tun je ekan ta ba so nipa egbe oselu ti Nigerian Democratic Congress NDC ta le ni an pe ri o Babaji Lawan Onani je o na lo mo ti fi esun keni ti se oludije si pare labe egbe oselu ti ADC iyan Atiku Abubakar le to se lalaye pe beyin ba fe gbo be ba fe mo ijawe olubori re ninu eto dibo abenu eleyi to waye ninu egbe oselu ti ADC oni olohun makaruru lo se o eru ona ni Atiku fi gba ibukun
1: ojoro
0: ni lowo awon eyan eleyi ti nbe ninu egbe oselu ohun o lowo o na lo ma nfi esun yi kan ninu iforowanenuwo kan eleyi ti won se fun lori ikanni ti mo maworan kan e ta mo si Trust TV iyen lojo eti Friday ose ta wa ninu eyi ni o nigba ti o tesi waju ninu awon oro eleyi to gbe kale to fi nti awon esun hun leyin o se lalaye pe se ri gbogbo awon te je omoye na egbe oselu ti ADC gbogbo won ni yanju pa na fe DJ o lati du ipo yi ipo are o da gbo bari be e je ki gbogbo yin taratara e mo bo e wa se eto dibo abenu ki kaluku yin o lo ba awon eyan won soro eni ibo re ba kuju ki won si fa ticket ati dije du ipa re le onitohun lowo Babaji Lawan nigba ti o mo tes waju nu awon oro le to gbe kale o ni be ba fe mo e o mo oye to mo wi pe boba ile jawe olubori ninu eto odibo ti o wa ye ohun to si wa gbori jade lati du ipa e lo lede wa Nigeria ah disun lo so so funny to hun oni be ba fe mo e je oye won o ayatu din olonito hun o tesi waju pe nje je mo wi pe ni jo ti eto odibo abenu yo wa ye gan awon ti an feran ayatu din kaluku ti be si ni dibo won fun pe ayatu la fe ayatu la fe oni sadede o na ni a mo so kini ohun di olobiripo leyin ti ayi bi iribi gbogbo ebo le to je ti ayatu din won ba ko o di wo sakata ti atiku onigba to won mo be lowo won pe edakun bo le se di be bo le se je be kini ni ti o se bayi o ni awon eyan ti wa nbe ni jona kaluku won be si ni so ni o papa julo awon igbimo elenu marun eleyi ti eyan wi pe oya e lo re moju to bi eto dibo abenu ohun yo se lo nigba ti won down won ni e wo egbe oselu ti adc awon osetan lati fi ose buku buku ye atiku ni gbora aye ni o idire to fi je pe gbogbo esi dibo eleyi to je ti ayatu din won ba mu won po ye pe iribi o di wo lakata ti atiku oni koda won se lalaye pe atiku la won mu o gege bi olori fun awon leader ni je be o wa tesi waju pe jeje mo wi pe iwa makaruru idoju iboru eleyi ti won se yi ojoro number 1 e ti egbe kale lori table ni fun eto dibo abeni to wa ninu egbe oselu ti adc o na lo sokufa bo nti binu kuro ninu egbe oselu ohun en to ti gba kan ri je akowe ni fun ijoba apapo lede wa Nigeria to tun je kan ninu egbe oselu ti ndc babaji lawal o na lo mo ti fi esun kan atiko wigbe wo ojo na lo gbede bi to de duro ohun mo karuru eto dibo abenu o na lo se ko to ri ticket gba iwe iroyin daily post lo gbe o ele igba ke seri e nbe
1: igba keji oludije si ipo are latinu egbe oselu ti Africa Democratic Congress adc Rotimi Amechi o tin lu ago ikilo si eti awon amo orilede Nigeria wi pe ilekun ma jale ma jata ibikan ni ejo ja si o se ma wi pe ti omode ba wa nigba ti a wa nkekeke a ma nse awon ere kan ti ijaba fe waye a ni erere ijare ke eyan o mu kan eni o ba mu ja ikuku ti eyan ba mu ere ko si ja mo niyan a ma lowo yi o oni bi awon amo orilede Nigeria ba tele are Bola Tinubu bi igba ti eyan lo mu nti o pada han le mo aje nda pe be tori bi pe nti won fi ti ameti fi soro nbe yen ni won o ne pon pupo pupo isara o si nigba le mi ameti won ro awon orilede Nigeria wi pe eludije si ipo re lati nu egbe oselu ti adc atiku abubakar o nganga ni kenya layo ki won o si ri wi pe tori bi pe aye ni eyin olohun o ni se wa loku o le yi gangan la le so wi pe o ni nti a npe ni emi la emi wi pe o duro pelu awon eyan eni to je gomina tele ni ipinle ti Rivers ti ohun na ti tuko gomina ri ninu iforowero to se lori ero mo maworan ni asale ana gangan according to gege bi iyensa Rotimi Amechi sise wi oni ko si Abuja lorun ope o titi kan soso na le nbe nu ona yi ati wi pe ipinu kan o na ni omo orilede Nigeria nilo lati gbe o na ni ki won o tele iye ki won o tele iye eni to si duro gege bi iye o na ni Atiku Abubakar oni e wole e wonu oko awon oni awo ohun gege bo ti wi o awon osise toni ni so re o bere fun ekunwo nitori wipe owo moto o gbowo lori gegege lawa asiko igba yi e wo ye ti won san lati bi iye kan o si iye mi e wo owo le bo ti gbenu oke garabu garabu ni lo Nigeria ta wa yi won lo ni kilo to subute won lapa be yen nti o fi gbe enu soke o je idalona 300% oni ko si elomi ko si gba kankan to pe eyan e saba pe ba pe lotun elomi o tun pe losi bi won pe lotun elomi o tun pe losi wi pe ki lo de pelu bi awon nkan ti se gbe enu soke bẹyin ba to ba po bayi ko rowo fayo eni ba tu wa rowo fayo ko ri nkan gidi fira debi ti o ka nkan kan lati ra o ni lowo yi o se edibo fun are bola tinubu to gbowo kuro lowo yin ni abi to gbowo kuro ni apo yin ngba ti o ma soro ha oni awon tin ra ogun fun itoju ara won bawo gan lo ti je e ri bo ti gbenu oke si rororo ọpọ eyan na ni nkan ti han le mo to si tin ran lo sonu arimabo ni ifan na nfo so ibi ti ama Nigeria gbodo to si Rotimi Amechi oso o oni ewo eyin oludije ohun ti ohun se gba keji re gangan o na gangan la ba pe ni ekan ti a ba le tele gege bi o ti so sugbon o ife enu omo Nigeria ina ni yo pada se o Olorun ko saanu fun a se ka ma bo lodo ti e je a lo si eka ipolowo oja ka polowo oja ni kete ta ba de pada lati eka ipolowo oja ti footedo royin lori kan asiwaju splash 105.5 youtube ma tesiwaju lapato dot 1b egbiyanju ke ma lo soju opo banidore wa facebook splash fm 105.5 ke comment ke like ke share lapabe anu olorun ati ifokabale re ko ni fi wa le ngba kokan
0: ami o
2: Hello, superstars! Are you ready for the smartest showdown of the year? Kellogg's Superstars Quiz Show is back for Season 5, where Nigeria's brightest students will compete in an exciting test of knowledge, confidence, and teamwork. Catch all the action every Saturday and Sunday at 10 a.m. starting October 4 on ZWorld, DSTV Channel 166, and GoTV Channel 30. Who will become Nigeria's next Kellogg Superstar? The countdown begins. Don't miss a single moment.
3: Nígbà tí wọ́n bá kí orúkọ ẹnìkan níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́jáde ohun kan ṣoṣo lẹ máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fetí sílẹ̀ dáadáa ẹ máa gbọ́ ìró àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó wà lẹ́yìn àṣeyọrí náà àwọn òru tí a fi gbàdúrà kíkankíkan ìfẹ́ àti ìtọ́sọ́nà líle bàbá àti àwọn òru aláìsùn tí akẹ́kọ̀ọ́ alápọn fi kẹ́kọ̀ọ́ nítorí wípé àṣeyọrí kì í ṣe ìrìnàjò ẹnìkan ṣoṣo Fún wa ní Sanlam Alliance, àwọn àkókò ìwúrí báyìí kìí ṣe àṣeyọrí nìkan. Ó jẹ́ ẹ̀rí iṣẹ́ takuntakun, ìfọkànsìn, ìtìlẹ́yìn àti ìlọsíwájú. A kìí wo àwọn àṣeyọrí pàtàkì rẹ nìkan. A máa ń ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ràn án lọ́wọ́ láti débi tó wà. Pẹ̀lú àwọn ètò mádàndófò wa tó yọrantí, à ń rí dájú wípé àwọn àkókò ìwúrí rẹ kò yí sí ìbànújẹ́. Kàn sí www.sanlamalliance.com.ng láti mọ̀ sí i. Sanlam Alliance, gbé ìgbésí ayé pẹ̀lú ìgboyà.
4: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
5: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
6: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.

0: O se Jesu. Olutunu wa ni aikoko aini pe o ran wa lowo lati le mura sile fun idaamu yowu ti o le de wa. O se Oluwa.
1: A ki fe ronu nipa wipe ede ayede ati ija le lewa jade kuro ni ile wa. Sugbon iwe owe so fun wa wipe ologbon eniyan yo ri iyonu tin bo yo si sa fun. Kini o le se lati sa fun tabi lati palemo fun iru idamu be? Awon igbimo onijiroro wa yo se afihan ero ti won.

akule lalẹ tini mo nki wa loruko olorun omo ogun loruko akoda ye aseda ako motika leyin aduro gbengben leyin asotito aye oluwa awon oluwa olorun awon olorun apata ayiraye ibe sade wa loruko re ni mo nki wa pe ekale loni ibo olorun oba mi beyin iba pastor iba woli iba fa Belesin balaye ibo mo ku aye ibo mo oro lojo mo kin lale tini pe e ka le o ibo ga mi pataki mo ba Kolade Alabi mo ba lode osogbo eya koko na ki ajimotaba ogun

0864474794. Ne number I me Otumba Isaac Adeyinka Ejo ntori Olorun ni keni to ba ne cinema yi lowo iruoka olowo posi ogidan tokotaya eni to ba ni lowo e pe mi leyin eto ke fun mi nse fun ni ebon gba mo binu la se ledumare e se o eja tete kakalu agbami eto talete ni tori bitan lo lale yi opo oto itan oko ati yawo oni mo fe ka jo gbe yawo lale tene kawo wa obirin kawo tokunrin kawo ojo waju okunrin kawo ojo waju obirin kawo na ta gbegba kawo en to ni fe ju ninu okunrin ati obirin kawo igbe aye won pelu omo kawo igbe aye okunrin pelu obirin kawo en to le sele lojo waju eja jojoko kajo gbo tete ni nitori pe awon nkan ti nsele laye okoja siso okunrin ati obirin awon mejeji oro igbesi aye won awon na loye ife ti o wa laaro ojo ti o do san to beyan so pe ohun o se mo ohun ko lo ti o si ni ro tomo atomo ati eru yo fi won le bi mo meta yo ju won le bo bi mo merin yo ko won le alo n ba to n lo ohun o le jiya mo ohun fe lo joro ninu rin ajo laye eyin obirin toro e ba kan lale teni e je ya satunse kini ma se obirin na ti e wo sosososan wipe iwa toko yin wi mi o le ni avoid e mo be si ni tele ke to fera yin owo nbe lowo re sowo gangan ni fe ni abi ife dayato laarin awon mejeji oko ati yawo kan ni won fera won ife nbe laarin awon mejeji ngba tan wa ni afesona oko si nsise oko nsise ngba na ise to kon se yi owo nbe nibe sugbon bo se kawe tan lo bo senu ise ohun bo se kawe tan lo bo senu ise n si n gbiyanju n ba lain re lo to fi bimo kini to fi bimo keji to fi bimo keta ife wa laarin awon mejeji

0: Ade yinka emagentin. Inye lo kon se lowo ni jati un waye laarin oko ati yawo. Awon eyan ti n ko si yawo ninu. Gbogbo wa ni oko re wa joko le. Iwo wa n sare kiri so ye ko bere ma sare kiri. Oje sumo wa ka tojo e. Oje sumo wa ka fita han o. Awon eyan ti n fun ni 5,000. Awon ti n fun ni 10,000. Ngbo pe won ni a o le gbadun aye bayi. Bi ko ku lodo oko re. To ba ku lodo oko e. Ye gaga ye no lato si dada fun won. E lo lo gbale. Won ni o lo wa 2-bedroom flat. Only 2-bedroom. Won sanwo re won kun le fun. Osan kan orukan.
1: Ora wa edanile aye.
0: Lo koko lodo oko e. Oko ton jade bi se ma jade. Olo bi se ma lo. Ti sa won wa ije kiri. Igba to pe. Ti o de si. Awon eyan ti pe fonu re pe ah yawo lagbeja ni mo nkeru yi. Ki lo de ki lo se lo ni e sa fonu le o. Esa nrojo tabataba ni nrojo fawon eyan to fi keru re tan o ko lo sile flat tuntun tan gba fun oko ni oko ni laye ohun le wa lo ohun o sile wa kan gogo tin je tolohun olohun oba mi oke alawurabi tumantun se Tomo wahala to n se laye. Laye ko le fi ajeun. O ko awon mo na o ko won lo. O ko awon mo lo.
1: Eni to lo
0: sa. Ni ban dagbe nbe. Gbodo se keji. Ade yenka to do se keji. Ni bi ti oko ti ma n se faaji titi ma n edakun ejo. On da ndo mi se je ko won se won kan wa nkan lo tawon eyan o fi mo pe ohun wa ibi ti ohun le duro si ati nto n le ma se ati kini kan ibi ti ma duro si na o wa nbe njo kan eni kan wa so pe ah eyin eyan o mo ri kini kan tete kan won ni to n ba ta o mo ri to 25 million nbe to ma fi ye bayi to ma fi ta awon yen ni a awon oni ye bayen lowo bi ke yan fi 200,000 ta tete ani yori to 25 million be lo ba dan wo bi pe be yan kan ti e ku yawo ku ti lo lodo won da kini iwo won da wo
1: on to mi baba oluwa fi fun mi
0: ade nkan lo ba fi bi 200 kini kan lo ba ita yu lo ita gele je o fi yen ta yu
1: on to mi
0: ne e to ku won si fi bere business bo ne kan lo won ma jaye nlo 200 kini kan ba soro no
1: 500,000
0: omo fi bi 208 kini kan omo fi ta nkan to omo ta o na kan ku ni ohun ba oyan won si bohun yawo ti koko lodo ohun
1: mi le ke isoro awon ota ye
0: kabiyesi olohun oba mi oke a se nto wu jagunla bi ba fi owo lo ba fi ta tete o ota tete la aro nigba ti o dowo san won ni kini jade o won lo jade o jade o o jade o en to si fun ni tete yi n to fi ta 500,000 abi 5,500 na lo n fi ta o ni alagana kan lo fun pe to ba si fe do lowo lo takini mai ko tayi mai ko takini mai ko takini mai ko takini mai o son ti o ta o son ti o ta fun ni ta oje alagana e ba lo aloje oje to ba ta oje lo ba ta ye ba fi 220,000 lo fi ta tete ngba ti o jade wallahi tala lowo bade bi 25 million bi 26 27 million lowo je owo je owo de okunrin fe yawere owo re njo to ntin sise laye ohun riru owo bayi ri njo to ntin sise laye ohun okole ohun orale kabiyesi ledumare asejo teyan ba sorire gagalare eyan mo ya okoko gbowo ohun oni ibi to ohun ti ma re ko atole lo won ko le si ohun ko le nu gbo orile kan ra o wo dana o tun ko ori moto kan to da ora tuntun ni okike ti kan lodo yawo pe oko re ti je tete o oko re ti je tete oko re ti je tete moto ti ngun bayi moto ye bayi ni koda gan ti n kole lo bi ti n kole si re bi bayi ni n kole si bayi ni n kole si niyawo ba lo ba gbodo loya lo iwo a jo pin owo yi ni eni to ti ko le to ti fun ni we court tan ti tun yin ka patapata ni court to ti tan ti lati oni lo o gbodo ri omo yi mo o iye to mo fun o bayi iye bayi lo mo fun losu ti court ti to ti dajo fun oko ta ti ni ogbodo dodo yawo re mo yawo re ogbodo dodo mo awon ti tugbe yawo yi ka ye bayi ni ko mo fun losu oko wa je tete tan o je tete tan yawo wa lo ba loya wi pe e bo npoko nsi court owo to je yi ajopin wo ni bo won kan ti e fe mo ogbodo fun ninu owo yi ogbodo fun ninu owo yi

0: gbogbo eyin omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fi mi na ko to di December Olorun ra ka fi mi na ko ile fi mi na se ya o lenu number 1428 akomo na adua niyan oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere le ki sese ko bere le ki sese Oluwa ni awon meta la kan gbo mi Olorun lo mo mo position ile won wa Olorun lo n ti bo settle oro ile yen e to wa da ju be ni pe ki seyin gan lesan we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o san wole fun o meta la ni bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pomo lola e ja gbon ti mama ina feso
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yi o nebo mi kan lo ko dele ti ngo lo mu mi mo ipe yi o lo se lo play lo play lo ju mi o ni mo gbo ati gba yen ma ni mo ma tin follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yan tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofe tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma ni yin
0: nice mama yin ni bi mo se pade olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se nibi to tin bo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke why je pade olore ayomo mi je pade alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon tolorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun o pe o so lore ayanmo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gba we ni e wa mo to daju if there is a man that can pray there is a God in heaven that can answer prayer so adua teyin o ba gba oni ki gba mama yen tele program bomba to bomba and ejen so eyin wo le ti son re majemu yin gbogbo eyin te ti son re majemu oni lo pe ojo keta a si tun wa lenu e e kan ni a mo son re majemu losu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin te ba fe son re majemu ti e mura o lo mu phone ele kin lo lo re se fun yayi engineer
1: baba mi o akosoro ni schoolmate mi ni o ki ma foro ogun o kokko fun mi ni 500,000 ijo ta soro leyin eleyi o ba tun so pe ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun mi 100,000 leyin ni igba to ti 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo ko ma nse ha to ba ti send owo yi o tun ti 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o ni anything ti ba sa ti fe ki ma bere lowo ohun ohun ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo ohun a tun se pin ninu e fun mi bo lo o ko ohun mi ko ko ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sa tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 a se mo ni e mo se ma nse ha de fun gbadura fun lo leyin yen he o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni owo ti tan o 100 and something loku oni ki ma worry oni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 oni ki ra freezer ki ra ki make sure pe mo tun ra phone tuntun mo tun gbe 800,000 mo sha lo ra freezer mo tun ra phone tuntun leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise si pe tin ba se pe 6 to ma se birthday fun mi o oni pe iwo legbon mi mo de ti gba be oni mo wa se birthday fun e ori ha owo de wa po le bayi o se wo 500,000 to e manage mo lo ma manage e o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o emi lo po second mo se birthday ni September 22 baba mi o mo dupe o mo dupe o baba mi react ele lo pe lolore ti ki su mi ti ni wa o he baba mi o e ba mi padura fun o baba mi o mi me control e di testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se gosa o da bo sa o

0: nice gbogbo eyin omo olohun o de je se bayi eyin wo le nilo olori ayan mo help us of destiny wa dide nle e wa momo ka ise mefa si waju afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni o ojo kefa lo gbagbo pe olohun da eniyan bi ese mefa si waju nu yare mo ka mile nbe mo fe gbadua olohun isi ojo kefa to da momo ida angeli asanu eni angeli afani lowo soke awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se ngbo tenikan won gbo ti ena eyin wo le be so re majemu yin loni oni lojo keta ni igbaradi fun 77 ti o waye lojo Wednesday ti nbo ah titi de Jesus titi da o so bi olohun ba fun oni agbara to te a jo wa nbe ni titi just Jesus city o ti da bayi order account number fun gbogbo awon to fe san da mewa tabi ore majemu oni ko awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu wa bere lati 2000 awon mi san 5 elu mi san 10 o se try re laaro pelu awe ko wa won ti o sele account number ni 2017 42 90 47 First Bank Comfort Life Mission International yo gbe jade Comfort Life Mission bi yin o ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International yo gbe jade Mombo, engineer. Gbogbo eni to ba foke le meji to si ami wa jefa wa rafa wa gbadun ifa in the name of Jesus Christ eje o ile ni mo fi se lo ola ojo Sunday anointing service ni mo ti fi owo mi kan awon eyan o ti pe die ma anoint you generally I'm going to anoint you generally by the special grace of God ni ola olo lai lagbare ni to laye ato ma anoint your monday ma anoint your agbalagba ma anoint your okunrin ma anoint your obirin and o wa won ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won engineer eje mo fi le se lo
1: oruko mi ti leyin ayomide olaniyan mo wa lati ibadan bi bayan
0: na kale ibadan bi
1: enna mo mi lo jere ni Jesus city pe ara mi ya pe mo sick so awon na wa bi bayan
0: e pon
1: ya beji
0: ya ta seyin beji
1: no ido
0: ido wu leyin ya beji e ma bo
1: o sele pe iyawo bo eni mi mo ma se iyawo bo o ni o ma ra bi nkan si mo fe n da yen because batimo ma se iyawo yen mi o gbori
0: eh je
1: mi gbori bo wa lo mo ko si mo fe n ba yen o wa mu mi lo si odo adawon se nkan because mo shalaye fun pe mi o gbori o wa ni pe ki ma o ri po ma mu lo si nkan
0: so wa mu gbowo
1: wa mu lo si odo biya bi babalawo kan sa so won ni pe ma se ebu osule ati ose so o mu lo si odo niyan so ba tan se ose fun mi ati ebu so ojo ti ojo keje ti mo bere si lo nkan yen ba mo yagbe kan mo yagbe fun osu meta te pe mo igudo mami mi o mo pe mo nse nkan ba
0: yato e mo ya won tin se nkan labenu ti mama won mo
1: so leyin bi abi osu kan atabo ti mo ru gidi gan because awon photo yen wa lori phone mi mo wa sese so fun won pe bye
0: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
1: so ibi ta ti lo se kan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
0: e bo isu na
1: atawon kokokan ba yen sha so kini ti won gbe fun mi ebu yen mo lo after that mo lo bayi mo ya gbe gan bi osu meta leyin ba yen ti mo wa pada so fun mi ni awon ni pe pe ki wa ni a fe se bayi o de je pe omo church bi bayi ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro si ma npo ju pe ibi to ro ba se npo ju pe ado o kin gba nbe
0: se ri nkan ibi o n yawo laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won e mo ya won mi na tin be nta ti won o mo se n sare so nkan bu yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale o se ko
1: so mo so fun won pe ajo kin gba nbe so ba to sele gan to di pe because last bi october september last year mo tin ya gbe yen
0: jesus
1: so ba si mo so fun won won ni pe ki la fe se bayi so won sa mu lo si awon hospital ashi mo se colonoscopy test like won ti bi pipe boy inu di mi dan lati le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sisan bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
0: yi le mo pe en yoro
1: be emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
0: e so be ni nkan
1: so fun won gba to aye ma pada so fun me mi pe nkan ti mo se so won mo lo si ibi kan won ni pe pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo wa dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi february pada si ma wa emi atanti mi a ma wa si church da mi wa bi monday to pe ko si service a ma wa si bi enu entrance
0: be mo wa yipo
1: a ma yipo to ba yipo a ma gbadura mo wa ma bo olohun soro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti siwa won ju re jo wo nu ola lanu re ko fi gba mi wo ni kan solo le gba mi to ba gba mi kuro ninu nkan ese ti mo wa ma jeje ni waju oporun waju re pe iwo olorun oloke yi po wa ko de wa si bebe pe adura de gba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atimi won se ara won wa ni eko ta pe won ara da won na ma wa bi pe pelu mi so mo wa jeje ni waju olorun mo je ri waju olorun pe to ba gba mi la te ko je ki wa laye ki wa laye to je ki dogu to ti je ki ri birthday mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 birthday
0: 99 ni
1: so mo wa je olorun pe to ba je ki ri bi mo wa je ri ni waju oporo ni waju re so ri mi ti mo wa lele
0: e meje yin wa saju wa wa ngba
1: adura ngba
0: adura ngba bi te ko ba po si
1: adura ngba so o eri mi keji ni pe
0: nice oto eje mo lo e mo so lola tabotun la gbogbo eyan omo olohun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi titi dola laduwa ngba sa mo si je won oto oje pe bi te ko ba wa awon eyan ai mo yese yanu tele katun because of the angels ibi ti angel po si ju ni bi ti ero po si ju e wo gbogbo eni tin gbo mi adura re yo gba ni seju mi loruko Jesu ti Nazareti jajo gba we jajo wonu majemu awe jajo sunre majemu yi jajo gba Jesu yi po owo ti o tele account number fun gbogbo eyin te fe sunre majemu tabi idamewa tabore adua mi gba ore majemu bere lati 2000 5000 10 bo lo n ba se bless e esi mo san ta won mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ogbe jade bi yan ba wole elo 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ogbe jade First Bank o gbo eyin omo olohun te sojo ibi yin loni ki ire atanu ko dapo mo ipin irawo yin e wa gbo o eyin o serere e o tayo mo la gbugbe nu mi le mo ni happy birthday to you, long life and prosperity, happy wedding anniversary, God will bless you. Any kind of share testimony, a JK all loud to connect, low your number, it is well with you. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. Send the message, you are blessed, it is well with you.